ngabe funi zolo zavele zamkati zolo ay bengplome na izolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engabe funi zolo zavele zamkati zolo.